sangi sabino benzambe sangi tribunal nzambe kozala un jour obotola mwasi ya bato kimisa ye lokoloza na mbongo ebele nani ya bokanga yo le kambote le tribunal nzambe kozala un jour tribunal les amis.